0: non mais aussi mes opisibo miwe ka son soa daki na men na na boss ya da ko ba no bati aka no kem wo kula no ye ya so mi opisibo da baro ban ko ba ya so ye mi ko ka se standing pona we gya asuma baka won suru no ba ne so sa me ye so wo kula no bu kaita ben kai tempo se no sina fm no sina ka wi do bu kwa be fe ka bu ki bu ka ong ka son ko te basuka chef consulting ya be ki no bena ki te ba ma be bena ya ka sa son don bo basuka pano sole ya be ka bu ma sum ben son so so to ko be so mi ye nda ba ro ya wa me so ka be bon ko benen no kurun da baro ban bira gya so kura be sen te nyirong ban koko paso be no sia me gya asuma baka e gama san son ko yete tara be sen lugo to dia ban no ni do yin ibe baka o ye ko ma e para o yin suin nguro ko aye me kama ka si sen bira gya so ko be no sia ten tukun da baro ban bira gya so ko ma kura Burkina Faso ntemo paso be no sia Burkina Faso ntengia ben ba so ke ba ba ma wi do bu kwa bem ba miro ka be ke odiro ban ya ke di te pa ma be bena ye ka sa me ngia bu ko na be ba so ke be miro bu ko na be nyino so nyong so si ye ka sa tabun tabun me so bu ko na ga tabu ko bira gya mona ngwe na ka tabu ko sina mona ngwe na ka yen kuna kmi to yen ke odira ba be ban ya mi awa miro bisibo da ba ye na wa ki son bu te ne wi ino sa bu ko mumune u ka ye kisi ba no ma so ni yen kuna na be no sia mi to to go gya ba Sogo siro David Tamuzime isuzi makpasu ni suataki. FM Nosina. Radio Nosina ka wi dobo kwa gya asuma baka ye ben son koye te basoka fe kab kasa ge son koye te basoka JFA consulting no ma ben brono genu so so ba Nosina ge tempo sete ba ye kino bena ken te ba ma bena ye kasa sen son don bo ye basoka pano sole yira ba be kami baka baka to anda ma mera ye ba na gire baka kuma o de meson kwa baka son ken te bena ye kasa meson baka na da yan kwa SBE ya don bura beten don bo baka ya na da ya don bura ye ga san don wo mno miya ba don wasara ba meson so ke biruko mwen Emmanuel Kapo Shishi mwen no e bira gian ben sonyi sonyate ba yin mwen e bunguru kwa mwen amuka sisi
1: mwen buka gobi tibu kawa get in pusi yenu so yen sona de basa besen binin temi ferkaba kabin boga bobo JFA consulting gibo banu manenu na sa mwen nura yuruka yenda e nenzi jiba ma na gire yira yen sa don yana sonyano Bugaida radio kanuso peba sa fe ka mugurugibo ka radio no sinam bugurabo yesa donyana nyani bani wena baka huru temo fu sai gbete da radio no sinak pare presidam wi karim deburu umbiere mi sai so geri swa une windu gidurawa
2: baka sun son wono na sun ago ten ho don pere aye won to na isiara genge na ganda na Burkina Faso da migia na waka son mo ehn gona dura iba kwen gi baka hon ken baka teka ko de amigun wahara hana mo ba wahara e ba dambo mi gobi hana mo hana pen mi ten gobi ko de ho ehn son ko kwasia gobi ko de su pokorun de behn radio bi ma tie mi gon de bube yaya son yan baka nami ko te ko hon afani ko wa
1: de radio wa gru saka ni na bagosa dugun boko ka son yan ida radio no sina yiraba maswa radio ye wene buga ni meri wuyu ga feka ban yisiru na une son yani ba radio no sinano be ya mikun yogo busome dumun ganu son yogo ben gobeti ukawa safianu wabi iwi swara kiyo
3: kuna fm no sina ya radio ya gurudora feka bu yaka son don pira na anima kan feka bu tona unano geriso feka bu no banen ne yaka son yete ba mon JFA consulting kumen abiaba gina FM no sina no bakemo awana ne gina FM no sina ye hamo radio pilot watu radio e baka gbim omena ye feka bu kaho gen ho yen radio proho ye ka ha dongari yen kuma ha bitan ye ka ha dongari yen kuma ha ye ka radio bango bi so amoto domison donc bira wana ye yen gobi kun kwano ande deke non teru ke magobi akadi anima ngobi di ampa arama anwa ye fika kumena ye haka ho ye feka bu kaho ami
1: Sama ebe feka bigibo, kabem boga bobo JFA consulting gibo baturu amigum, bane, ka radio no sinato na on, yogo nyora, bama ma busiga, buko kariko, pa uga sonyani susi, radio ganuso.
3: Haseda kwa, me, FM no sina, sonko bukuro, kabem director, conseil d'administration, bekuro, ben nukidora, bama ma hum, son ame, boko sonyani nene, me unwene, boko yen nonido, kumena, buho ma de, yube baraka kwa.
1: Sonyani gisontoro, Be fe kab gibo ba radio no sinam bugura bono mbe ya migum yogo radio no sinam sumi wa ko bi jibum bira gya sanga ya wasiamo sai so ba gurutemo wuyu sa radio no sinam directeur wi Kasim Zato un biere mi
0: gbengbe kenwu nukuro ma kun yelo sewe aka ka moize biosiki nyine wala na moize biosiki sa ba chauffeur baka no wunane ka win sonko bi ka win ba chauffeur bi batie yen so so wi nikodem bio wani kaso kwa suko no so adaki
4: moize biosiki win wo kaka setro ade wo wera agrun saka usawa keke pi un temo gbengbe ken girio wo nora yiro kaita yira o keke temo toruwa
5: ni jane somburun turin ni nyine ta yiro chauffeur usiero kwa yo ma entrene na usia ka nugutia na usia ke nemmo yo ma chomte chashi mana yen kil manen ti
4: sanya serun ko bai nentia ura win soma fuwe uta wo bera ka wo bera owu to bu suwa win jere so uye ni mo a uka tombu ka daminu suomi be ba ye do wo ta okin
5: sera se mindi 4 ba ko ba ton do ba kotron do ba ba ka gi ni tiru mo mo o be prashi dia dia be na na suwe ngada parago o be nkaswa ko do na asubai ye ga dira na se mindi ina na ton bon shugu do mga mi ye ga yiba mon shugu wa ko ba ko so na na yiba wa amon shuga wo bra mi awon kunu so wo bra shuga ga ko mo ko ni akura mo dede ka an kura me ko na nun shuwa won yin shuwa won do he won yin an ko ba shuwa ba je ka don se mo kam na me nan shombra ka je won guru na ko bosu ma na ko asagi ko ba ga kan tura na de kunu wa ka je ba nan ki ka duwa ki ma gusho na hon pare min de be nu ga nan do e nan do yin mo shuwa so bu ga na ko ba nu ba ti aga so na nga be won ka nun kuro nga tu mi gi ya di ba ma kun parago ga ba shuma we yin na ga ba shuma we dario bin ga ba shuma we do mo ga be na ma shome nabe yiji kadi abana nkin moto beme baganto mito na wa shu aso ye gushon manka kon kore tanga tik parago anto parago bugane ko batia na mago ha na wiam na nguma na nento mose na kpa pota we na kupe pa wanga nwena
4: mwezi ngere so nka bitani baka ka yinare wi shu asanu so
5: na ga shu asi ne ga ki gushon na man kpali wa na nga ko ha wa ego manugu sang shu aso ego kokporo ka ko nyetu ma ego man ko ba ko na dune ego koko heko me na shu asanu ho na nugu sangira nye gi ma gura ka tento gura nta c'est un simon mon pauvre diba pour ni yiba awon ko simon ma pour ni yiba ago wa fa grand faso amani wa ko atu me ni ma we me ko son si no adima ne wa ra ganga ne na tore ba ni na la tia
4: mera to mo kata minu ba win se da timo domi win gere kala sa win ko manu
6: moizo ha ne shu fa wi na ga wude de instrument ya no ga wude no yiro ba ga na dia na ga moizo ke ga so ka ni wuda da bin ko to no ka un si mi ni ndan ka ba de manga no do a he ma ga moizo wumini angu hewin kirega adaga kadimi adima kadimi yimbiwa muwezi wa wamini awin kegeswa kumbe yimu guma hega tulini udate ika hentu nowa yimbiwa uhuna tonwi ura kubashuna katrola se dume paraheba yiba paraheba umuba inaba imaya yimbiwa utinyaba mbele yon kuli yaba visho wangia kuka eno hewin yeno mwema nina kuli mo kuma noe mo poka nwe da ime yon kuli yankura mo awagama ntura na nwe kuto hindi yegonga suhon kadu 21 den kanu nan duma ameta 6 heures par parago anda winyo ayo 7 heures ko ibe nwewe makparago ndia ga yiso ha chauffeur wi win lage ya kan ama ha wi ke ho ye ye go mbe go yeme pasa ye ba ko ya gatira wi se ko mo na wudo mo na wudo ye ga wi so te ye ga en dam ye ga en bere girma yura e pasa ye ba mo ye gatira ite wala u ki na ba mo na wi kan mo ho de ma goa to wi so anga ayi mo ga ba du agunwere gowa gowi dira
7: ewa mwezi ha to lagagi ha to ba wuta mo ko ba ndaba tia awi suga ko barunto ba wa yino ko no no so yino barunta amma win kiga dua awo una siwa laga ho da mga ba fa ba kiga ho to jaga tena kan ga kiga yo wala yana mo wi kana yaga ha ko wi sumi wi danke o pe so to mo mi wala wo yi fai
4: mwezi biasike usun tusiamo ma kaga tema bu kakinu suru ka temaru bikia domi nyansare batere una mwa shwa sanu so musum bengbakan wudobu bukonka donoru mo
8: FM Nosina
0: Bene nukunda baro bambira gya so kula besente nyirung pankoko gya we romia du wadani yika san sonko yete tara besen lokotro dia ba noni do ubeyin yin bukrobo ubeyin sun yin bungro kwa anda ma mera wi santin besen sonko yete bukrobo ya basoka to saint leon olori togbe to yika ma san ben sonro ben besen benen temo yika san lokotro dia bambira gya yika san banna meri bes banna besen lokotro dia do dokani boko sin sin pabo meri mi basa ba sonro mo san da lokotro dinu ye ba miro ka woman loto dinu yenti moi to son koye beba mwa ba son mo mi ba nyinmo dede bu akpen ban carton bo non le mo besen loto bandia mbiragia to bugo na yi bugo yen da so mo papa ma yen ko kare mo ban ka yi ga san no mi do do ka besen loto di tem biragia ban ka ni wen no wa ma yen biro bi ga ma san besen loto dinu ninu yen kono so wiki besen binen tem to wo dani ba do ke ba mi ro so ko mo besen andunian go ne yi gbe ba ga ba so ka oms ho yi bi ba do do ke loto di ruta mo ya sanse yen wen ya men no ame ya sanse men no ame to bira mikia boko na ma ben la kai wese yen biro ye ga ma sa mosum boko nan aban ka aka baro sinna besen lo tro dia ban bira gya to non gwen on borok ba ma wi buku buku ko on na lo tro diru ban bira gya to ye ga sa so yen bira gya boko ma en no do awa miro besi o misa da baro no sa ne so ka ba bonko ki son bute ni mina mi kun sanse wa besen tenyiron ban ko konzi so ko ma wura besen sina sakpo wi na besen ko bidiru ngare mona ne bimbira gya gya ma asuma baka on suru no be ni so sama mi son wo kwa no buka ita ba ma yigbe bo ese ko suin yigbe bo ese ko ye ba ma suin be pa san besen sina sakpo we go di bon kayon na ye kasa yigbete te ko besan be basan balgina besan ba miroka gina son soue ba ko soga ame ba be mbiragia to boko kaso ko be kasa ben tire nu sana ben no se besan da ba ba so bo ben tire nu mo se ama ben wo pian eduk master ba mbirandi to yira boko ten sina pa boko kaso ko mi ben wo ran tire ka ka ya sansi suin ka yiba to yin so aso abro kasoko yin na ma yaye besen da ba so sana ben no se me ba miro ka ko kare mo me sun fiko fiko ya ko na go be son so ban ka de be nyewe besen binen timo me basa be batro son ko bu to yin so aso abaka ya sansi me sun fo mo ba ka yibe bo ese ga yiri so asure an wa miro besi wo me ka jira mi kum so ko gura da sik tentu kun da ba ro ban bira ja FM Northland tentukun dabaro bambira gya soko kura bikina fason timo bikina fason timo paso ba no siame gya be mama san ba soko ba ba wi dobo kwa mikia ba be kedi ro banya kedi te ba ma be ben ya ka san kedi te takon na be somi ya san son siru do doga tawon so so mo na ngwene mo ka taw no no ni pin bien son siru poko na mbeko yen biro yanda yan kwa mo taw gbiro to mo na ngwene aka won be sibo pran sina to yen so so boko ma be boko na mbe saka sa boko na mbe nyin so si mikia ye ma san to kwazia sa ya no de ma mona ngwene aka jasa ya non dema ta gbe mbira ga mona ngwene aka ko sina mona ngwene aka ko kisina to yesu aso bro ma tombe ni no social yen ke dira ba be benya bikina faso ntengia sene bison bo teni in kabaro sansewa bikina faso mbira ga ndi so kura republique democratique du congo mbira ga paso be no se ben sina sapo wi na besan binting ben sina sapo wi basuka ben gasan sina sokwa ba suka constant mutamba panon siria ba ma sino siria mon banen win son so so go bi gega na na ya do ya biara mikun me ngwene buke denisina to mu de ya koremi yin so so banon siria panon siria ma siru nun di won wakro yo mo ko ko mi ga ma san tira sin son ro ba suka ka tonto go banon travo forcé ba to ko ma ko mi nti won wakro anda ma mera yin siru so so ba ma ne ya to yiga ma san besen win Godaba, Wingo Daba de Ten Teteto Mbiragia, Bane Umma Mo Teteto, République démocratique du Congo Mbiragia, Yen Biru Kama Sanka Daga Kuoto, Basina Unoga Kasu, Bamiro Gam Ben Son Gan Swaso, Bane Woda Kununka, Unontiro, Wintiro Yi, Yen Biru, Amada Meraba Me Tondiro, Baran Ben Sonko Yirumo, Ben Wu Wusuka Wusuho, Bane Woda Kununka, Ubunun Son Swa, and Wamiro Bisu, Meka Yera, Biragia, Sanka, Saban Inka Baro, Minamikum Ten Soda Dasik. Da baroban biragia yante da yankwa wonsuru wakro se yen son ne ye besen bine temi ye ka san besen bon dia yirusi basuka ligue 2 soko na na so yen so bu yen wuro lutore to yen so aso besen gbeng beken wu no kumi besen bon tesu baka basuka pike fc to ba so lutura mona ben so lutaka si sinama wi rafid bia kure ka nikodem bia woni ba kaso kwa biragia soko be so adaki
9: Yigberu teta benetema balantia kpare bayiwa sashuru wakun torendi bu balantia tore beke fc kagase sa gbangbakantem balanta suwuru yesa balantia yiruse basokuma ligue 2 yirabako ma taso bia gerantem balanta suwute babe soru torwa muba jwe bakaso sa sananganti demoson isako idrisu imoro ukasa beke sem president usunsomo
10: sore hakko hinawe akotu ban soru kwa bego so hima jwe banadab dabino mi ho gogwahi konga hum behem banot ta hoyga humera ga bhoga division jino soiga bere ah behem ki te hamo kulukulu uso ahake ha wa premier division dume wigbi ga bia wera biruka amera deuxième ye yanwa ama ha premier ye kiga kiri
9: bk fc ba wasara dabinu mo anfoa de gobin swaso
10: ba ni hamo nu dabi e no ti ai kula dume amera equipe ne nenenga yanwa bk yanwa equipe ne nenenga hina ama te equipe ninu wa do suite mu behem kiri ka wa bin bin suite ya kwebe mi won won woga won yin biruka ohesi ba so wa to behem mi sima so itona ha mumi ganga gura man ye go na mi ga de obe ha go ka ho ye wo lo ya dira wi di takpen wa ha da binu ma ye so han pa ne ha gina nyore la ga do ga me to de te ho ga ba wa mi ye ba gero mi wa ama fifa no shi na cheru ka ha wa so e go o ga ida donc a me a je bin ga ba na obin go mu wi tu o wi a onyira wi ngo mu onyira wi ni mero kire ba wa te ka ma ha bu ngo mu no ma ga no ma perform de ba go do ge no wi to na wi ngo mu wi ha ga ga ida de ha ga fifa han ga mu je wi ngo yi wa no wi ngo mu ga po ka fifa han program ga mu
9: Kesem president Isiako Idrisu Imoru uwu tambu no komo kama ye kasa gbangbakan tembu kurabu musumbo pe buka kisoga im banati ay tore dede ba de kese kukayo banati bikaso
10: bani hame honi tinwa yina ama ge ono meru si amera be hamba meru yin ate kukayo mo funa moto ka meguru wi yara te gawa ya ge no to mo ye de be han wuge gogo da usu awo banon be age mi na tama magu ho wa yante huga be hanti huga so ite wa ye go na be ke bol gaba ye hamo hu ntombu kana ki biki kin de mba benti ki dume bane se gwi se gon weta mo biki ya ha be hakurungia ha tonturungia ka ya ha ki won tomoku o ay so adamina no ay aga ay so ay wirugo ga yabu sakia de mi tomba benti ki o biki kin me hakurungia ba tomu no mane na bana bana ne bu meri o bu bana so be bol gaba tama yugo be ham bana ta hote so adasia
9: biki ese ku pe gu ga wu sa da ka gbangba ga tem bi ba ekporo wa wa ka ba be ba wa wu gu gu ga
0: ça c'est nicodème bien moni unika ko kai an wa mi lo bisibo da balon ina mo ki son boteli un kabe bonko men nona mi ma sukata ye na no ko be ya wasia paka bankaria sakwa senda baro be so na be no sia me gia ben ga tempo city fm no sina ka wi do kwa ben liberté ben son ko yete basuka fe ka ka gf an consulting ben pour no gien so so person ki no ben ki te ma son ki na ben ay ka san dombo e ba e son dombo e ba suka panneau solaire ba son kan me ka san be sen son so so ka san e dombo e be sen sbm bi ga ya nanda yang bien dombo ra me son so na ka be sen son wo so do sa ben da baro no sia Benin nukrun da baro ban bira gya sabay no sia besen ten yirung bankoko to yega san son ko ye te tara besen lo tro dia ban noni do ba ben bukro bo ben ben swin unguro ko gya anda ma mera wi to saint jean lion olori togbe wi ma san son ko ye tem bukro saka ben da baro no sia gison botin ten tukun da baro ban bira gya sakura bikina faso ntemo masabe no sia ben ba so ge baba ma wi do ko bira gya ndu mi babe ke di rubania ke di te babe bania yega san ke di te mi gya boko na be son siru do doga ko yega san tabun so so mona ngwene aka won tabo kun akpi mona ngwene an wa tawo gbira ka won be sibo pransia tabe nda baro no sia mi lo sibo angwa da baro yana kabe bonko agi san botini mina mikun inu sabu ko mumune uya mama sini bambira gya ikara ne toto gumini kanen nonomo bare soko siru david tamuzimi makwa se son ko da baro

0: Oui, Daniel Asiki, ça gbengbeken ko sundi. Oui, ak pe ma mien pok ak gbengbeken ka ingege ga sibu nosia. Men kanda yan kwa ko ba gison ko ba ita dede gbengbeken dirgen bera. Ye ga san win ki an do doka yomo, ye ga san bon do mon bera ga bebe bon do mon nomia ba mo, e bon e bara nomia ba do doka no mo. To inane ina so inane unina gbengbeken dirgen ko sun bera. Ba ye ga san win ki an unyo mo, ye ga san win ke tin ni mo do doka o drama po na no ka be tusia. To in ma daba ou non tan kire meson unen kwe kpen kankara fun damba yir itario kam tia ne noba tia ita noba tia yiru yiru ne kam katon tugo barum 01 46 36 22 40 ou men kwe ma kpen itare kam tia noba tia ita ita kam nobu ita kam yiru 01 63 30 53 02. Oui, Daniel Asiki, Bembegan Kosundi, oui, on est soubeme, non sia. Kuyaku, bio, damisa, sa, akpedarondi, oui, akpe mamini, ou kamiro sibu fabakana, mais oui, oui, na bia, oui, na yeba, un konre, yega san, an na emira, na bien bose, ou tahan goudari, to, na etama ka dono, an na bien wiro, ta, ouen kwilu, doke, on se dema, na yam don, yamisa, ginteru, e a taratandi honsuru noba ne so sama mi yenso wokura nobundi yenso min dia na eta nu done to bebe na na na wa kasa gudari ma ka ga won pilumo e yenwiro ko ipen iwi ni ku yakubi oda mi sa peda ambira gandi inu da baroke yen biro iga sa be ma pese wo bira o a pese wo buko wi so won atruku ko ipen nu da baroke no sangete puse de mindi ko ma pen so baro no sia ma me ko ipen kankra fun damba yiretare kam tia nobu ne noba tia noba yiru ne noba ne ne yiru 01 54 67 49 42 ou meko ima kpentare kam tia noba tia noba tia yiru tia nobu noba tia yiru noba ita 01 66 21 56 28. Oui, kuyaku bio damisa sa pe down di we on so be men no sia yin san wo bugro do do ka bi ba wa be se wu so be ka ma no sia ngai tempo se de min di on e in be na wa ya san de me sa giro mi ko ipen be ba no sia pa we wa ka wi na e no maturi awa mi ro bi si wa me e ka jira mi na mi ko wi imoro isiako gase sami gbengbeka mba won teso wuro beke FCM president yo pe ma mine uka gbengbeka gibo ka ngege ga ni unosia ya ntende ya nkwasia asuma bo won suru no bayi ni so sami yin so nyindu ko ba inne dede gbengbeka nge e ba won teso tim ba won teso e ba won teso yiro so ko na na so ba won bura mi ri mi so ru nso aso de mi sabe no sabe senta ba ro ba mbira gya ya ntende ya nkwasi ntiro so won suru ngwa kru se yin so inne dito ye go ba hen ba won dia league 2 bo ko na na won so wuro ko to yin so aso ba ki ga passe gerum pendant tes ou bar qui vous n'avez pas commis yanda yanté d'ayant quoi si à tobek à damisa bing taring pendant tes ou boulot du yabo n'a n'a pas connu à soi une son ina cantante d'ayant quoi si à cobaye n'a souina ben bekaim pendant tes ou yemi sous baron boula mairie à ma gagne à cabaron et me drawata digue yamo à quoi si à yma sa à kawan pokou n'a qui bon n'a mawa to yma drainda yayra oui imoro isiako oui ou sang ben bekaim pendant tes ou boulot président oui ané soubeme non si à Pagani nemo nembira gegia inusa yen wigo yirami tuka besen suma da uso.
1: Yaru Zakari sakparumbio yarunji yaru kora sakparumyo turunji shabi buru sakparakunji ka baton suno sakparum kwatirunji miro bisiran mene na san sanu sisu buka mona buka ma buru ya ba kuma sanu sanu sanu sinami jipa waka tabri pa usiara kame no tomba kya babikiru sonsi same sobin kotoko bagiri njiri kasi airu kwa sabin sarili ndihe katura ungo karu tila alarba baturi suru no ba nesi wisu wakano katia baro makira miro bisiru wakiru watu kwa sin senenso parce que nous sont atteint senenso pewe jingondi yongwe kya kamse kwa pewe tawrima no kama na sibe sari bina konkani hewa kabiko kabiko tawri pewe ma siara pewe san parung gira gira tondro tonkuro paskauri parwa bangu sune bakiwe foi ura peka kilu peka sabu ibi mi agu soto koro ame sekere maru sekere se paru sekere ngando tondro tonkuro pewe kwe warge na ame kuro pasiara genge pewe akena sa yaranjini ye tondro ka tonkuro yarambira gebe mfo ura peka kilu mire sibu pasibu kena sibu kuro pasiara genge nyaru gibe tobra beka binu ko gusan ko to ko pe bi pe sa sna nenji tondro ka tongro ba siara ko se gibe fo ura sna nenji aja gibe ti ba mbe do e fo so ba ke bi fo no a genge beka kiru beka binu ko te bo renji be bi pe na tondro tongro ba siara ga su mani gibe ni be fo ura beka kiru gusan wa sna da si be bi pe na sa si genji tondro ka tongro ba siara ku ro gibe mbe do e fo so ba siara genge beka so beka binu ko bro po so gibe fo ura be ko na sa de ro banji he ga mi akuru ba siara genge suri gibe ti ba mbe do ba siara ba ga biruma ko debi kena sa para kunji sa kurunu ji ni no giba debi sa ben gibu pro ibe no sia me be tobra o be ka kiru be ka goin beru kro moro nta ko dana do be sa be batte ba me be ba no ma do pa kira me sa me so ba ka be ba giri ni re ba ka ngo kan ko agitel alarbon ba tru suru no ba ne se mi so kan ba tia me be tobra o be ka kiru ben gibi wi yaro zakari sa parumbio yaro njika yaro kora parumyo tru njika sabi buru para kunji ka baton suno sa parum kwatirunzi bewe fwa yambe we siara sa me soa kabe no kamba kabe ko to ko bagri yiri baga un kon kal ko yin fo be kwa me kuso de wana higa ko me suno ho pa yo e kabe jibu ko sinara no shabi mora gberu yeru mo me sa paru nyo turulunzi sena gi to sa paru nyo turulunzi shabi mora fidel sa paru nyo turulunzi ka fidel noel yaro sa paru nyo turulunzi me lo sio no me na sana sana ko ma sa no sinami ji pa ko be taru pa siara kabe no tomba kwe alhini kwa me ba we no yuro woka sa me so ben ko to ko bagri yiri ka sairu ko sa win sare ni heb ka katrongo ka rame gitira la arbon ba tru suru no ba ne se son o kan ka tiame parun sunu mi ro sa ke antio be te ma so o be we jingo ndi yungo ipka ka pro be we kena sa ga me ndi tondro ka ton kro ba tora gban gbere ka gi be fo ura be ka ki we kena sa nyi na ndi sa da re ndi tana ka gbabi gi bun ti ba mbe do e fo so ba ki we fo no a gingi be ka ki we ka go nguru mare guru gi be fo ura be ka ki bali ndi be ke na mere bisiru son sine sine na son atema sine son batora ya sigi wa mbed wa fo so ba give fo ura ba siara gengen kala lenji be be ke na entondro ko ba siara gengen garu gi wi fo ura se se ba se ke maru baru ngira ngira tondro ton ko ba uri ba siara ma gengen be ka kirwe be be ke na sa mani ji entondro ka ton ko ba siara baru ngira ngira ba siara o ko mo ntako da da be ba sa be ba to be no do ko pro ba siara ka ma sa be ntu kiru ko son ya ru son duru kan ya baru ya be be ke na be be ko kin pia be be mori ya makpro e gora kumeme ibisuka kankara ho pro ba siara gengi same so baka bibin ko to ko bagri nyiri ka ngo kan ko gitela robo me patru esuru no bane se so wakano ka tiame yin fo wi shabi mora gberu yiruma ka senagi ko to ka wi shabi mora fidel ka fidel no wali yaro be ya sa no sinami kuson de hin kama bene sine ko be ngo ko kwasi kwa kuson de wana higa ko ma suno ho iwa ka be jibu ko sinara no gamu sa hango mineme sa gamianji bekegi sa inan kati dwenji kagberu yiruma sa kparu nyo tururu nji kawi ajatu sa sinaninji ajanji miru bisiwa armano ina sana sana kwe ma sa no sinami ni kwa wakatuaru pa wisisara kameno tomba kumia babi kilu sonsi kajingwa kajingwa kama agwe pika pewa bengiru deiba na baka bea yu kwa mesa meso baka be kwa toko we bagiri inyiri baka ungo kano kwa gintela larwa batulu isuru no ba nese yu sonwa kano mka tia me kwaro kila hamele sonwa baka kilu watu pewa kwa pasinu son huwa sinanson yate wa sinanso mere bisiru son pro ba siara genge be ka kilo gamia na ha ya bu non ton dro ton kro ba siara gamia na ha mikro be bi kena be bi mo hier ko be bi bi ko ri ma pro ba siara ku son be ko tro ko bo egi bo ba siara genge be ka kilo ka ma sa bo enge son ton dro ton kro mere bisu pa si bu gena si pro ba siara genge gamia ba son ton dro ton kro ba siara gamia be ka guru gi be fo ura be ka kilo be bi kena sa yin na di ton dro ka ton kro mere bisu son sine sine na son atema sine son be fo no genge beka kiru daga going guru son goto ko biba alagi mama ngomni ina kati dio abi fo ura genge ngaka kiru ra no alfa kuroma ni mo son ngomni bantora ina kati dio ba sera genge beka ko ba kimani unhe mari guru gya be ka mbi guru son ko ban fo ura beka kiru siru mani ina kati dio kama be bi zama yu para un pro ba sera ban ko sera guson no wale son ko ba siome bo engesum guntia gba ben ko siara be ka biru ko gusun wasna da susi buenge sun nya an kwas na rugi ma ni iga sa buenge sun paska uri ama entandro tonkro ben fowra e ka kilo mun e fanna kama ben zama probatora pe daru mo swa kwa basiara gusun no le sonu ko ba si ame seko mori superdro ame delegue kura me panto ka ben zama pro gamien ha gusun goto be kuma buya ma ni sa fe superdro ame abisa buenge sun dano bon ko sera gengi kromolin tok danda ba sabbe watto be no dokka pro sa meso baka bebi bagiri yire baka ngwa kana kwa info wi gamu ka bekegi wi gberu yiruma ka jato be ya sa no sinam ni kuson de in kamene se ko gongo ko kwasi pa kuson de wana higi hon kuma suna ho ikabe jibo kwasi nara no gamu sa hangwa mi sa gamian ji bekegi sa inan ka ti dendi gberu yiruma sa kwaru nyo tururu ni kawi ya jato sa sinan ni jajanji mele se wane tomba kwa ku wa se be on kwa fo wa se be kwa sinan so kwa sinan so ate ma sinan so be jingon di yon gwe pre kam se kwa me pro sa me so ba gabin ko to bagri ni le ba kan kon kar kwa gitero ala arba ba tru sru no ba ne se mi son wa kan ko tia me barwa makila mele se ba kilwa o ye ma kwe ma sa no sinan be be kaga de bank ma kwe bank ma da nyano kan di kono ka di kono ba wi di sa no sinan mi di pe ma sira ma so goto be ko mune bana piriki sume hamadan kura ba on to kon bi gusan kro gamian shabi konero gusan goto ko ben une saninti kama ambri gusan pro ina katie de ben fowra be ka kiru be ka konpa une abu ina mbe ma na gya abi fo euro mo ka kiru mo ka konpa gusan goto be ko sulemani bwari ntemo ka on sama pro basera dukira ka bina be tobra o bin dukiri be pro be ka dukiri na ya ka yan jimi pro be ben ko sera ma genge oro bu une ma kama ben sama me gamian ha ibe fowra genge be ka kiru be ka konpa me gusan goto ko be ma sa wi oro bu kawin zamam kibo pro gamian sina baragiru gamen iben fo wuro e ka konpon mine mune dama ma ni soka ko pe duragi gamian ha be wura guson yo kusia mi gara no panta ya kibunu ma ni delegi si sume pan tobra gamian ha guson goto be kura no isopi una kama be wa me mara rugia me abi fo wura maka lume bana gesuma ni shabi gesum ame ba on tobra nya agwa sina rugia me basiara gengen guson goto be kuma abase kama be wi sale pompis baba tobra gamian sina baragiru gya guson goro kobera no haruna mekanisien gamian son si gamen abe fo wura maka kilu maka gobin biru mona akpo ma ni kora delegen komini me bam to kon biru guson po ina katie de gya guson goto be ko yai goro gima ina katie tro bon ko sera guson goto ko kro moro be wasa be watte be ono de ko pro kon so baka bebi ko to ko bagiri yire baka be ngwa kan kwa gintero alarbo me parwa ifo be kwa me guson de i kamene se kwa be gongwa ko na ko be kwa se guson de ma wana higen ko me suno yo ka be tibo kwa se nara no gamu san kwa mini me sa gamian ji be ke ki sa yinan kati de ndi ka wi gberu yeru ma sa paru yo tru ni ka wi ajia tu sa sa ni ja janji me se wa uri wa uro ba ne tomba go ko ngwa se be on ko ko wi fo wa sira sa me so ba ka wi ko to ko bagiri ni de ba ka ngo ka kwa gintero alarba ba tru suru no ba ne se so ka no ka ti ya me paro me se ne ba sira mo genge be ka kiru mu ko wi me aga ba no ki adam ba sira mo ran no wi na ko ko he ka ko to ri be yire be ba ji ko no be ka kiru be ka ko ko gu so go to be kura no we na ma yo una kama bi sa asuka ko gbe dura gi na ka ti tro abi fo ura hun ka kiru ka go bin gbro mu ya so ki adoro super me paron tobra gamian ba son nyan saru gi agu son wasna dan su si me musa suro ku ben do kiri me ba bin to ko bi gu son pro bo e gi agu son wasna dan su si ya me bi wa sa wi le iman do si su be pro pai ba si ara bo e wala gu son wasna dan su si jamila wa sa sa super gi me ban tora bo e wala mi mu ka kiru gu son yo ru ku si ami gi beke son mu ma ni baburi ngwa mini me banto buri gya guson wasna da si si me mona boni chauffeur pe doro me banto ina kache do ka be kilo ka gobin gbe guson ko tro be kura mera no guson ko be ko tro ko wi pa yoro me wo yoro ngwa mini me kamia na han ya bu no gya ba siara genge mune amina ti ma ni sa han ngwa mini me kamia na han ya bu no ba siara ma guson wasna da si si be ma sa alagi mama nyenun kro moro bu propa ina kati de even fowra be ka kilu pariki boro bo super gama una ti ina kati o de ba siara guson yor kusem la matuma ni sani kurame ba on tobra ina kati de mi hiten ba siara ma genki be ka kilu pariki su mero ma ni ninu kuame ba on tobra gama na hawka be kilu ka gobin gberu jina broma ni mi ban tobra gamian ham nyo tiaru gya gusong goto ko kromorin ta ko dada be sa be ba te ba be ba no ma don pagam pro sa me so ba ka be ba gri nyire pa ka be ngon kan ko agitero alarbo ba tru suru no ba ne si son wa kan ka tia me paro wa wi gamu ka be ke gi ka beru yiru ma ka jatu ba be ya sa no sinan gusong de inka menere sin ko bugun gon ko kwasi ko gusong de wala hi ko me suno ho yo e ka be ji kwasi nara no ko gusong ma ko tokoy ba gri nyire son ka fra ko gusong de o inu ngi o re mi gara no

0: Brutene ikurando bot enkugo wa ugberumo marigaru garum bokuwo yiratonte win kuroga bibugura bason rodagberumi mia marigaru min nyirogo naune a wane na bomu na kin dorawa wahara wa yamandema na magwin bukata mo fuku fuku nwe wara burumbe ananune mbomero ge dori mawida obomero ge mera gaka nunawa bagiru kwa banosina ugobinuna o marewinwe marewira da owinuna rokwa mawineto we biranana nam boten kurune mena angira boge dere migum sa eni nanda nubuwa kongurama banane mbosua ma marewi uboge yinso migum suru yirum biru wiwi ubo dwa migum urahebo mwa una asire baka boge dware na umigum nga gura amo nga mande maru tulima bugane ga kuwa suru ti aga bonu boge garaga mara binu ita sarame so boten kure wimbo mwa una yira udema boge we gamara binu ita maone wiko wimbo mwa marene awo konu mboge kwa siwa domi gen sarosi we minigum gira kaswa ama boge ni mwa mungi gabinu mwamigum na ma ura mwa geshwa wine a gira widwa gengo ya wikwa siya baga mara na kabine kuro wia wia mo wiko gura au kadonawa marene ya mkoro unko genishwa gewi wikwa sile kwa mi uswa ugmaki udeyo nkume wiko unungwingo iwesia wa misora marewi kabote nkuba gena ban nonsine ira bote nisabiki ya mu tombe wala gembo
1: sa sera mi lo bisu inwa sangi fagi ya son gi son bote ni ira mi kun i ma pen ki kaso kuma ko pen kan kra fon damba yiri tare kam tia yiro nobai ne ita kam nobai yiro nobatia nobai yiro yiro ka ton to go baram 01 29 30 76 72 ugume ko i ma pen tare kam tia nobai ne nobatia ne yiro tia nobai yiro nobu nobai ne 01 96 42 17 59 saban sogo mara mi rubisi
2: kurando
3: rafia
2: ana kula
3: rafia medro ba to mundu rubisi
2: medro ana ba to mundu gibu to awon wa mo yo
3: bo te ni u je fa
2: aha
3: rubisi ala na mare je we o
2: to ga mo na Ibo sana batamundu kugia. Alafia.
3: Thank you all for serving the darling.
2: Azia na dare gibo.
3: Ibo mo nu ge mo fa.
2: Bo yiro kun ge mo.
3: Bo yiro kun ge mo bo ga dan da du no.
2: Oh.
3: Ye bo ge bitu ma no.
2: Hmm.
3: Ora iwo a wi bo pase we.
2: To hanye.
3: We will let them we will let them go go go go go go go
2: go go go
3: go go go go
2: go go go go go go go go go go go go
3: go go go
2: go go go go go go go go go go
3: go
2: go go
3: go go
2: go go
3: go
2: go go go go go go
3: go
2: go go go go go go go go go go
3: go go go go go go go go go go
2: go go
3: Marewun ge mome. Un ge mo un banage pina ko ne siwa ge pina. Marewun ge moya.
1: Yawa.
3: Uma ayo gwe gwe a cho mo ko bi mbo dwa.
1: Oh.
3: Nko asia.
1: Nko so di.
2: Kurando. Alafia. Ati tu yo.
3: Ada sa borende.
2: Ada. Awon wa mo yo.
3: Mare un ge mo.
2: Mare gun gemo. Kamana iboya na borega. Kurando.
3: Rafia.
2: Mara ndia.
3: Mara idi buga nandi.
2: Mara dindi.
3: Eh?
2: Idi.
3: Eh.
2: To awon wa won yo.
3: Eh. Mare gun gemo.
2: Mare gun gemo.
3: Ah, borega na gu gifani.
2: Mhm.
3: Ko wo ko he won.
2: Ta. Ngamwena
1: Nasa kuna
3: Alafia
1: Mwona banonsoka Matiasi. Ana yasi go je.
4: Baba bar.
1: Suka fagida.
4: Mare un kinga moya.
1: Ngemo.
4: Baba be gbera ko wura o je ko hewo.
1: Ama de nyo.
4: Un kinga o limbo ka bi sha no.
1: Sasira. Kurando.
5: Ikurando mi.
1: Alafia.
5: Alai gara ni mo pele ndi.
1: Ana pele gi ba lai.
5: Baba e to bra kuro.
1: To awon wa won yo.
5: Ne ya.
1: Oh.
5: Eh ken kuido.
1: Oh.
5: Malewi ui da kire waru.
1: To sa nyani.
5: Eh iko ni mun gidi ya bu gabi na dene. Uko de ji sura uko ajudi.
1: To ba ba ba rai. Kurando.
6: Alafia.
1: Awon no so.
6: Oh yo. Kurando.
1: Alafia.
6: Ali ko gwan za mare ko.
1: Ayi ro, un wa na head duma yiki pe hoya. Da won wa won yo.
6: Ano a.
1: Oh.
6: Mare yung gemoya.
1: Aha.
6: Gunti da bobo he kon.
1: No, gawa.

0: ba yeba son camilo bisi fu ka fagi ko ya yeng ba kwa to yin so so an mera ki son bute ni bisa ba so kuma saka wasiana to be bane wi bon tinku wi oge mo ben giro ta yero mi te ton wa kura no be ba ne mare wi bin bo mo wi oge mo be ba yero ton yiro an wa bute ni me ka sisina so gulo mbira gia ki son bute ni mi na mi ko
1: Giba amera ne mbirage ya tomo ba duma ton waka no katia bane bin wanso wote ngu gemo matomo yiro bane mbare wi gemo
2: Joseph mbirage ma tomba duma mi gum te ton tenaga no batia ton tenaga no batia e bin ton no baita bane wi mare o gemo mama tomo nyinda no kaita mama bane wi boda wi a o gemo bote ngu o gemo mena sogo daga beba bodo anyisiru we azia pare gbengbere minindi sani uru amadu sagure kasandi ibrahim siki lemanundi abdul le vainqueur sa yina sinantabirundi abdul razak sa berubandi sumaina darez sa yina ndi sule uru sa yina ndi gunukora sa wino pakarundi musa mama njima sa gesbantagandi koto sedo sa tumendi alai sumaila sa songandi Bakara sa fetegundi, tabe Isaac sa gansondi, aido guma sa maregurundi, boga sa yarankurindi, tamusero lafia sa sigurundi, imuro sa bagogendi, alai garadima sa kbelendi, yaro lafia abdu wahab sa genkendi, sani musa sa kukabundi, yaro dafia isiako bengbega minindi, bagri usman sa se kalendi, mwonwene ga oga irumbi,

0: Sase karin pelen warundi. We bonanaro sa nyoka karindi. Mora Abraham sa suyandi. Siru Saidu sa kasa pirindi. Ka siru Saidu sa kasa pirindi. Kama we saliu meku sa uropondi. Bibaga bodoro yona buti. Biramin bibamane we bomo mare. We are ugemo we biagunu sa kararendi. Masa Felix sa wana dabundi. Kuto kora sa gansondi. Urukure sa bwembegandi. Tonusen sa berubwendi. Yaro kora sa fetagundi. Gawe siru sa maregurundi. Kama agbansa masuru sa bagurung parundi.
1: Yawa, birage gya, bebe baduma so, to be baduma Facebook, kwenye aiso sa gabo mwa mwenye ama gabo me, sang kwenye hawenye. Bebe bane, marege mo, siru kwa fe sa subo gyani, azir sude sa maregurundi, kawi ya rujilbe so kagia. Bebe mwane, be mwan so, witi nguwa gye mo, kora muka ila mwa wikun kuto embe gamia gya, katumi dana, gwenye dikwom, kwenye uroburo teme kigiro, kawi gamba ito nambitao, kama awi dembo bio, bukuro gya, tamo guno, yuwa wala o, kakora sa, Saga Niginsi Marugia Sadati Wima Boy Timio Aliu Bourgeois Tamarugia Usmana Garugia Yosuna Lagbe Duku Giaka We Tamu Bangi O Wodae Biolaza Wima Temburioka We Sigosia Sali Wima Fonsegaro Samatanduro Son Mongiaka We Gibrilla Suroku Kamari Alain Dunasimento Binibuku Nugia Dasamota Yosinoka Isao Keno Wima Banegia Sani Olivier Basarenti O Dumabikon Wing Waso marikun gemo auna bawa winti uduma marwana elkenzo seko kali usedu kama wezu beru karema kasuyano tanse kama se isifu ngobi karim beba duma biyami
2: kasi ya gira mweka kukari anda mera gizon botini bi haka wuhiana beba duma beba sokuma ka beba duma wokinya dodo kani ndi beba nyona marewin bila bengiru tayoton wakura yiru beba mane botinku yo gimo bengiru tayoton wata ka noba yiru sanye pro mbo uso sanda sanga gula mazoko yamide ton wata ka wakura noba kaine ton mwene tiasari meka yira besa mbulun sangiru mbira gya minamiko

0: Temnos na Habaruji meden e Faruk Mere.
1: Bali jambanra mi sanio sane mi yami jamban modon jon subakar ne do en tawa hadne asawe lewtu ba ku jenara bokol bal e makkel sappo e jene jogido injo witaki ma inisa bu komin ka kalio kata baruji mi tawa banga be berke non lati be timbe burmi hawri mi yetti on sane Allah ci den jan en jan dora habaruji jon subakar ne do min batnan taw radio modon fm no sawadi kiya sa gam be kibani radio ni yiteji balloji joni kam golleji din ya yeso hala mudum min batadum mawdo genni kam bojodi kiya walle gondo duro no watta ko lato wiye day lawli jommedim yaha yeso dum bo mi batadum ko mi ya leydi jananni batna leydi Burkina Faso dum bo sedda kambe bo day lawol sojeji mabbe golleji mudum habaruji ko kam mi koy mun ton kettini bandirabe e mbali jam
2: FM nosna
1: gonga empu iran taw gollide radio do kenya be sahibake sahibake gang on ani nam balde gon on tawam mim goni de filla kan tawa yite darake to ani hala fu to yite ngen wala fu gollide di jata to kanu walle gondon ferkab duro en watta ko radio ji kambo yaha yeso kambe lati be nyojambe bawo alle gondum na wi joni je fa constitution kambe no nyodi ba ko be gatti gineji gineji yite ko wite panoe ngani ba en titi en godi hande iri majum kandu naunde wuroji tauta be lisi be jiira to jemma wadi ma bo wobbe do na wodi ko e portabuji mudum be gatti ta dum yite do mawdum majjum joni killaaje de mawde majjenum be gatti do be changinani men do gam joni yite kankaden to heppu de radio ni nonum be gadi kiya de yeso kanko de te radio nos na Kasim Zato e kanko dewru Karimu he gettali makko be fu kambe nundu jabbi kambe lati be waddu be jon kanko kalnga wala fere kambe je tidun sanne be bi gonga de radio ji ko kite din ni don tawbe artita gan kan nun lati joni mawdo ani hana filego mawdo no artite non non kiya ko be pillindo en Kenya don gonga batanim goddo gon kambo droboto do mota ko witake ma Moise Chauffe aidi biya Moise biosiki ine makondo kanko bo to jimma wadi o wasatako kango anni fajiri fu o moto jande nay o heba o yara getti sire kuraku be don o yahanan mo fa wuro o dartadu o yettadu mbo o yara kuraku to law gan wobbe na yida lato wiye yehi kuraku hebi e karuji mawdi dim di hita kotunu to ta ya hay law dum wadamba jande jeri di to yawtata hedata ko goddo gum beke bibike bay to jande jidi fifu be jawtundo to do taw milaki dun aheban aheba mota gan kankan ko bo o yi hakillo getti o wi o wallandum gan getti heba ya tawa mota gan wobbe boduna heba to ummo wala kuraku to fini sikam pinidin do jakoda do nun o fini ko sey la ko dun o ummo don en huburu kanko mo yijindo abi ba wadi mo alilimo bo lila mada bijetako dum majjata o latin dum hakkilo sanne non getti dugam be pilli en Kenya non batane la made in lady romia do wada yi kamboke ya jodi ni walli gondo ni be jenay won tawadum be donu kambo de lawul le del midi de lawul jamu midi anto yam jamfu le dede lu to le del be non durata ko dum fu dum yaha jon kan dum laaba be do kya be go na ma hande ni be jenayo to en kenyi don en batanam kambe lati be joni janginobe aani wiyama balde jawde hecci kya to yidi wiyadu mawdo gen etti dabare no kambe jangino wite ayme mem hala mabbe be gadan be kaka mbobbe banja be de gummal mangal ngal gummal mangal ngal be gatta be don nyawrugal mangal ngal be tuma be de don kambe bo anto nyawruga nan wada mafu mangal ngal to wada ma gokon gunna wonan don kambo sera be don wobbe ya hokkete ko no to dum be gonno amma jonga be jinbe gatta be de nyawrugal mangal ngal to de majunum be bito hani me be dara no be dudi no be eta be don taw arti be yotti be don taw subete be don golle mudun na lati be boodi nan no golle mabbe don e hubrube walle sa ne kan den kambo ne yahata ne jodo ne dara bi don kambo no woniri ko be nata de gummal mangal ga ka don ko bauti mbati nan don ko nan din dai habaruji kinyanno anjano insa batane lady janani lady Burkina Faso
2: FM nosna
1: falong erogo kambo wite joni kabure mfu be bi ike no kampela tip sojiji lady Burkina Faso be gadi dabareji no watta ko be keba be balla be kolla kampela tip sojiji mabbe noy nu konu habite anu fu dum wodu nun be annal majju annal ngata wala dum fu to goddo na wara nata ummeo joddo e hubutu hanum be tintine noy nun jehita ta ya noy jehita anyongoto wa afitan wa afira wa kudamo nonoy nun gata umenun jogotoda don e hubutu be don hebam holla holla be no hani to be ja kunu ko be gata no be jehita no be jottoyto bondo ka don e hubru no wat do watta ko be tagamo hala mudun be bi ko langeti leydi kongo goddungu man be kola tonu be kola wakanko joni bi ser konsan mutamba o don tagino cede mabbe gondon be bi dubi sappo be ko katama kaso sappo den bolati non di onata hetoyra ina wiye gon onata don o fija awu be toyra mo de dun kade yungo nyamojo mako baldobo ko be taggi cede o don kan dubi jididi non kambo hokka kambo onata de kaso don abi joni edu kongotum walle maune gondo walle mabbe do kanu ike hakia maune be gadi joni filla kam minisi jo la odon lati minisi jo de laul minisi mayo siribu kiddo nuyo to wanu ko joni omboko be pilindo abi be duram be danu be gatta banira ba set si ambo ko godum de habaru jam burta go no kom ya fal fi nanen bataw set amata ko ya to misi tro no kia walle fer kab kam bo kia wadden do radu nosna gineji de lawle yite to joni kadem bal e garoje de do hana kadem yite gun tanya gam be gatti do joni panoji mawde killaje accoje jon kam yite nata de lead me di ka do mi batat bati dun kai baudim batami no gonga joni kambe lati be mawdo genni romedo wada kam bokke jodi no walligum duro no watte ko lato la jammedi to en dulludum to tora nato e majjum min batidum no min kenni min geyi leydi jananni min batanio falto leydi Burkina Faso e kade mbo leydi Congo bandirabe sedda to jehon jon suba karne do ko habaruji din kanu don to kettini en bali jam

0: Koba noba ita kanu kama wabu bero bizoye ato mbe ira so mbe ngaite mpuse de mindi kison sawa sibiti wansuro noba ineseye so wakula nobo kaine to so koba yanso sara besen bulum gabanan fagi kudi yiren koba ya somi anda mamera kison gai wite saka son yega san yanda yankwa awan kmana sim gobi doba no ka wipe awiye wesia to gai wite saka son kison buteni minamikum anda mamera so ayo so suka sakite ko demeseye donemo besen bengbekan wo no kumi ndi sa besem bukrobo sa so se apaso na so ka fage di sanu sanu wi sumanu zime boro wi wi ka so se ba do ma ka wi sanu so ka fage di sumanu na nyino
1: alafia
0: awo alafia
1: ana soma
0: to ha gon sera
1: do yo
0: ana nyino
1: nyino ka bondo
0: adam giya mama wi ti sa bengbekan kare bo nyino ndi ka wi sanu so ka fage di giya na sa kuna
1: alafia kurando
0: alafia
1: ba ka so yiro anna nyeno anna ma suru
0: suru ya susi mo
1: gon suru sei
0: kora samenti hun biere mi winti sa gbengbegan kare bonye mun dia o sei ma ka bisa na so go faye di wala
2: anna anna bote
0: to sa go son sera mo
2: anna wasira ro
0: sera sana
2: o nyero e bon ando
0: sa sana fa
2: yo
0: ala fia ma
2: geba
0: ino sa boko ya mo ama sin ba mbira gya ko ka bisa no no to to go ge san dawi zo da ba bio kane sero david tam sero david tam zime sa no sa no be sa so go ga ba fa ge di so go dina to sa so ada ki
3: Inindiri

0: ogunde tu na hera to gunwa be yirem ba ho ye so na ga ne ne mi ga na pa na hinare mo ba ga ngwin na kuro moy ngwin na ko ngwi ko be do ba ya ne mi ka mo wa man gire ya mine sa ba dum ma
1: sa man gire no a zimi bor mo ma ni mama
2: to ne yi na mo konte gire mi a hate gire mine besem ba ba wa tin gari ya ma wa tin dobi mbanson te sawa minigum no ti amuno osamo tonu panna siru ma kibune wuga bwenyendu mo demina ene wobe ya bwenyendu mena ma kiya nsa wen panna si ba win go yidoba awiye doba si o awiye doba si ya awoga awoga win ba ya doni baga yugo si ba me iga panna siru sa kone ah ba me nega dura ik panna sira to te nanen gobi ka hakun ume na nanye me gobi mye doba go kwa me doba ya ama na wame umaki no tiago dobe hembao yaka diyo mango yu doba siya
1: mama mihe aga winkulo mwami mbaan wiku yu doba hayi hon nare gogo matika mwami bembao
2: nare yogon tiye ya mi
1: to mwe kase kwenye mgia anu
2: wane tonu kulo mwai kulo mwen kilo mo ma kulo mwen kilo mo togo mpo nun kulo mwai ye mi an kia ma dwa togo kan dwa togo wawa anu mbigyo gono ye kono insa haso
1: so una wura wa yi ho mama pa hun so ban so ga wene a anwan pa na hin gwe do ga wena wi do ba hia
2: ya wa
3: e kora samuel
4: nam
3: a un besan besi un gire no to so manu be ra ga one wi mi mo de pa na hira ba man kin un wan gwa ma wi gwe bi nya ra o do mo wi mi yan ko ro ya ma yi ga ma e wasi ro wa mi wa ra wi mi wa ya mi wi e mama m gire so wi ma ne wi mi ko un gwe sa ba man kin un kada ka ko wi won kuro mo ah wi won ni an kuro mo ni mo ka da da ka ko wi won go bi do wa wi ko ni we si o
4: ni ama
3: to won bi ra gya mo na ma ga ye wa si na gya no de ma ka ni ro wi won kuro mo ko me wi no kuro mo ka wa a wi go bi ye wo si a
4: ge ma ne mi ma ne ra no kuro mo ai ko no go ye wo hi o ma ne ra no mo ai o ko no e wo hi o sa ho pa ama waga banare ko fiyo
1: anga he hin kulo ne ko ma nare ko se
4: be hala on go do ma nare ngo hiya kane ah ba dure ga wan kulo mo emi okay ami ne ga bi mba ho no hira ya wa fiyo
3: de so sa mi ya ma he go e we sa wan suru a he kana mo le
1: no ngo na ma he ha a he kegi mo ma ga hi sa ma ku
4: eh awa awa ama ma wi ba mo e ba wa na unyo nanga goyi doba unangbere ya na made na iwore unyo paranga goyi doba umaga rawo hin
1: dete ho no same kan ha mun enyi ro won kuro mo no mo ma wi won goyi doba unu doba ha gae mo
4: kaduga ma kaduga kaduga
1: to ga kawa
3: sumaru
1: nam
3: a me bi lingire no ne la ka pinu yan kan wawo non sina tan kan wawo un wo so ada bon son wi mama ne we ne ba yan de ye monda ye mona de da kura pro mon pana sin go vie un we nya we sio
0: ah ne mi ne ina nyure ye na nyure mi mi ana do ina ma fu go do mi ba gele mu mi mi yo go na da ko go mu we na ho ma zamba ma du be yire mba ho ko ma mera kira e ki e du go be yire mba ho kite to la da to ka wala ko hena ma to ma wala tama ko ko do go ri bugata ko ha ko hi ko ka no go hi a unye me won go bi o ama ye go ku a mi hu uno ka no go hi a mi hu ka nwa ka ma ha si a ku ro moy uye bugata go ko me won ga no go bi we ko ka no mu ne won a pa ku ro ma pa won go he we gi din din ne mi mana ka doba mi
1: a doba mi
0: na doba mi o mu ho ma ni an kan ya kan wo hero
1: mama
3: sama a no ai baba gi ni o si de mi o si de mi ya ma fu garo
2: eh win lage yan dia usa gi ma win lage ya ha da ya da usa o mi ya wa mi te tonu ara tonu ku ro mo ai a win ku ro mo ka de ma dabnu ya ran sa dabnu ka win bi ya ka mama biwino ane aki waga wimba okpana hii yugo kweno on awi kuwa mwai kabi wigida wa
1: eto kanama heta la nkuwa unbi mwani
2: to yanda ya nkuwa bame onga bimo ademe guwa la wiki nwe ama hewi kaho ye ya nkwe ukula bune mwe hawi ntongbigo ya ga andabi go a wi ki won a wi ka o to ya tene awon pana hingwe daba an wi e wi am ma ya da ya kwa we atin pogo swen aso asan ho won mi ada asida kwa ma ya da ya kwa go ho sin ro pana si wi adun mi go on ga no ga so a to onno no de ma onne ko no de do won me pana hite to go swia
0: e mi ga ne ngura o de ma me kam ma ne wo ra me ba won ne wo ra no de ma ma no go dam na damu kunkwenga tishia na winae mo manshihi kone okiu mantakaro
2: ano jefu ya no hagiro mini ti wuganga bwenyendu mo ma mwenkpana siwa awide mo so asan ho wahara mo anyuro ba awidira meko woga siya wengegiri yandu
1: ama he dira mi hoga maga wahara we
2: yekpo ya wa gunho mindi yankwega wahara bagana ma magbuso wa me burawi kwa ba ye yoga no ka hokro yan pen nwa
1: eh ya he buraku a ma ri nkro mu a ma he buraku a mi ro mama
2: eh ye mi ro a wi fa wa ku o mi
1: geogo
2: ma ro to de no nkro mu ai ya wan nkro wa ma wan nkro wa ba to no sa goigi to ha tingi sa tingi wo nyeme ba ran to no nkro ki bugo ti me so ye ba nyenye kro ka do ba iko iko no ma nyina wa ye kro ya ha agbuso mi ni awa ma wugan bwenyendo kima hika ha tono wengpana hi sato muka bengpana hi uware baba nsun unu tia baba nsun baba unu tia ama
1: mama
2: ya mwabu nebane to kumbe fai piru kwa
4: yi hirata mem
2: tono ba tono kuro kama yiba hi kuro ikaya ma awa higo mwami moma kuro iki ma yedaya kuwa awa siwi wika kuro wi bia barada ba no hina maga kira driver ika sana do sana we kura win to wa seru kwa win pana hi wumia enyero yiwa kura driver kura ika ni driver wumia kura in family wi wa wi do seru kwa maba ne bogo yem woro da maba ne ya hatire hebini awa hi wi kura iki double win hebu endo gira da
1: ha kuroga ga inena wiya go dogi daga
2: to mi ga isa dogi ti ya badda yi ba do ya winti o nya nane ko e mo ma do im duro to go laga gi ti mo ne ah one vie ma hunga ma ho ya kwa ne pa na hi wu na do ama na ma nya nane sa mo ne to ya nta e wo ko nu so ame ya me ngo nwera mo ma isu a me ya ne to anda ya mo pa na si ya bambe fona kura na ube bombo nungi ya wa bebe iname wengie agula eji wo maki awuga mbwenye ndumo agula wengie eji ya wadaya kwa gen yiba tulami wumigo yiba na babe fona na kpana hivi na miyam ya wadaya kwa deme nduwa toka ingiriwa bai bombo inwe si bai ingia kuhiyoji wengie sami kuhiya ude ya benin lae sari uwe kuwa wimbiru mbiru ngogo wiwa bana siwi ho wi mi o mera me wuni bombo eji bugane ko bi ganu wi go ra down no o ma do mo bani
3: to mama on sawon fagi yesu adaki mena ye wi zime boro girmo yera mbe
1: o da ho awuro mi gun zime boro pin aho a ma
2: do zime boro pin aso
1: yi a ye o ye nare ko ya
3: o ye nare ko ya mbe
1: o na nare ko
2: ya na wi no e tia na sigi me o ye nare ko ama ya na sa bune o ye nare ko ya damo wa en wan pana si an pana pana hiri to e mangmo akino hina go do be mba o ya
1: samo ki samo
0: o ri na mi samo fo ri na mi
2: eh
0: awo woni ganu gunu ga fo genu samo fo ya wa
2: ma de ki fo ya ma wa ti mi wa ti have hand dimo wan pana hi mo ga wi go ipe si na ige na
1: mama
2: na
1: wa no he wo nko go ne duna budi na ye sho nyi maga wa ya
2: san sigi nyi maga wa ni pana hiru garu kam kam pana hiru pro ga ga sano kam pana hiru man pana hiru sab kama pehwe swatin pana hiru
1: nanga sam pana hiru borana
2: pana hiru dabino ti yatin borano gwa hiram
1: mama
2: atunu kuro muanyamia bawo dia yuko nwo igo da yinina wi nwo go yinina mbe kporo nya tonturo wi abe kporo sogo hia to nya te me si na idi si ya nwo pa ya ma na ima da nya te si na idi wo ga mba wele no ya ma pa ya nwa me
1: mama
0: wele gunguru nwa mi ama beron de nwa be yire ba
1: inge nae mo hene nga nwa mi ya mama
2: ah ne ye ba beron ya po mo ga imba beron pa
1: to
3: ko asa mi
1: ati bun yin mi agiro
2: bun yin da na ki
0: awi awi mama no mo ro awi fa gi nwa yo di
4: eh ne no asa ha awa ne mi na yura ye na yura manera no mo ai na ndoba ko nu wo hia ala ma wi ala nkulo moy aw angu ga ayom ba ma anyo na nge dobamo uya wo mo mbolo ndia ya go ma da ngare ngi ka ho ma
0: aha
3: Subhano to anu afa ye wi mama osun dia to ye amu adoke agire yengo
0: ye na gwi ga ke o ye ho mama no ga wiru ko me ka wi ha ti rahi uri uka ha de one sha ho we mi ama un ki one wi ye we ko ge ma ga wa na ha mo ama ne mi ne pa na hira gun ha te ho go da hanga dwe mo ha ye
1: pa na hira gun bonu me
0: pa na hira gun bonu ma na ga yeto wa mi ka bo mi ne mi na ne Mana hiru wa zambaya wa to he mi ma ne he ta duwa mi ho to ngwe ne pana hiru ho inna he ne na ne pana hi na mo ngwi shi na mo ngwe na do ya ka ko menga e bugulo go go sa na do mi na do mi ka ba do mo ka ngo ko na ma ye jimo ya ma ku ane mi gya
1: sima boro me na ne ya nga ma he we ne de mo wi mama ngi o ne mwenye mu ganga wa wo ho be wa he ho mwenye mu ganga wa ka wine aku ka ku mu ka pana hi gi ga tiku
0: e bo yenu tanga wa udo wi pa ka ho ba he udo wi pa ka ho
1: ka wine ai su kwa
0: wi su kwa tu en ka ho ai bo ga ma a do no e ba go bom bom wa me we kwa do aha
1: bom ai ma bom ga ndo
0: bom ai me bom ga ndo bom ai me mi odo ana odo ga do to wo ne wi sha me yo he ma ba wi bom bom we o bom mo na ko di
2: no ti an so
0: ki mi ti ko la ga ma ku a mi na wi na ai mo na wi shi mo figo bom bom ko la ma wo mi
1: unu ko kun
0: na nguna de te ho to to wi nguna sha

0: bibara lo to di mi ada po won pana hi ohun an go sun ko
1: o
0: ke ha tira hi win sun so aho o won bi we nu e
1: ke hi ha tira hi ye na ma gbe na je on do mi ga sun ra
0: ye ma
1: ba ga sun yi lo ko pana hi ro de ama gbe ge a
0: smaro ya hele han win na e mo ron mo bi won lo to di mi kan we na lo to di ko hele
1: eh
0: do bi na win na e mo
1: ma logoto ti aya ha mawumi
0: oh
1: na ngengwe na ifo logoto ti aya ha mawumi
0: oh
1: baga ngune titi na bida
0: oh.
1: Kongu igo no mabaya wi melo go kwenyo ga daga gome nyinu to go go ga idame
2: kama hewi abaroni
0: eh
2: abara kwa amanye dire mehwa wa paulu fuwa bwa dabi mi
1: oh
2: sai ho de no ya ya wa pa de ma antoe wolo ade ba wi a onu nyure mo ga ko hemi
1: to me me na mikun igo ngire bawe ga ma wi ngorwa ne mi ne ngor ho ne na we we mo we ma we ngor ho ye ni e yo mo ye we mbai ga ne ne ga we mba ho kuma na hiti ta wa ni o we ko we ga man begia ne mi ne ni e de ko ma ko ne na we we mo
2: a we go e do he wa
1: mo ba ko go ye la de ti ho
2: me ba
0: so se someone get has
3: se ha mi ro bizu so go gina baby ba sa ba so so da ke nyi no so ko ma be mo I ma pen ka fa ge so I ga so ko ma I ma ka ben wa nwe ko pen kan kra fun damba ye tare tare o kam tia yiro noba ine ita kam noba yiro noba tia noba yiro yiro katon tugu barum 01 29 30 76 72 ugume ko ima kwentare kam tia noba ine noba tia ne yiro tia noba yiro nobu noba ine 01 96 42 17 59 saben so gruma mero bisibu
4: Ekurando.
3: Karafia na sakuna.
4: Zaliro gaku Gabriela akurigani.
3: Ana yela mikia.
4: Sai ni siari.
3: Sawa ya masuka faagita.
4: Ni nene ya.
3: Mm.
4: Ye no pana shiru faaya imore de tera.
3: E pana shiru faaya sa demon. Ye do giga.
4: Awo. Ye no kyo nene.
3: Oh.
4: De ju te te pana ya ama wa amiro.
3: Mm. Tonga heno wan pro mo e ka gura wi nane ko.
4: Awo. Te pana ya ku wa me.
3: Mm.
4: Ta pana ya wa ma wi ki ma so ayi na mo me. I am one going in a government.
3: In Gama Wotia.
4: Eh. My Panasia, Panasia, wow, and Lavia, me, I'm not never Lumera, I'll be like Miaka, whatever you are driving in
3: now. To Yanteda, Yanteda, and Kuana, go ye doba, to Kanyo, go ye Wotia.
4: Now we're more, now we're more.
3: Young well, you will tell me, Mika. Anasakuna. Brando Anasa kuna
5: Brando
3: Alafia mura baron soka
5: Mo daro mi tangan
3: Ana yira ngagia
5: Ni probo bwaro
3: Ya wansuka fagida
5: Badala unwati
3: Badala
5: Nyantu wana dawam
3: Ya mura ito ina ngagia
5: Kukuno
3: Brando
6: Kukuno
3: Alafia
6: Ana kuna
3: Alafia, Samu.
6: Hi, Samu. Mi ga Adan.
3: Ada.
6: Nam.
3: Afai mulu.
6: Wala dada no na yemo. Wala umambi ke na yemo.
3: Kamu la.
6: Dada no umambi ke na yemo.
3: Susah siapa?
6: Aku mau coba kau itu coba kau itu.
3: Ada sakura.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Awak mana bantu suka?
6: Alkaliam.
3: Suka fagida.
6: Nada fae no.
3: Eh, you think that you kura I want panasi ngobi doba me to run kura mo. A wona we kura mo pa da kuku a win gobi doba ka we gobi ka we bosia.
6: Mane na po mo. O wi we a mo mo kura mo. Ba o mi o no.
3: Eh. A o di hotel biga me kuku want panasi de. Ka an win gobi doba ka we bosia.
6: Ah
3: non
6: we
3: amo.
6: Ba
3: non
6: we
3: amo. Na wo ma siya. Wo ma ngo
7: mena. Ya wo la. Ya
3: wo la. Zazia. Zazia,
7: right.
3: Grando.
7: Alafia,
3: Grando
7: ya.
3: Alafia.
7: Ana
3: yara. Eh?
7: Buraya mi ha jerendi.
3: Ana sero gi buraya.
7: Sero gi bu maro.
3: Abe hen fae no a.
7: Oh, na go we we amo ya.
3: An we siya mo.
7: Ah.
3: Amara he hin kuro ne.
7: Eh, kamere anya na wi kwe kwe ya tinte chama go dura.
3: Meme.

0: Samuel.
1: Naam.
0: Tumpin gire nwa, tumpin gawa bane, boko wese ya gawane, bang wese ya mo, detire ho, mwembe la gya, ye mwa, ye ira mwa sozi.
1: Menela nyola emi, menela nyola emi. Manela wan kuro mwa, konu wehea. Awa ma wiyane kuro mwa, angaga wahi.
0: Nsi ma doba unu weka mwa.
1: Kaduga me, kaduga.
2: Ma hekia wehea wane.
1: Oh, unga ba ane kuro ne, kwa ma hekwe, baga dene yere ne.
0: Mwa. Sumano.
2: Naam.
0: Abe hem mi rovisi bungire nu ama be be no mwen mwa be hem fa gi nsoaso.
2: Dindi.
0: Ye ye amo so yi.
2: Ne hafa in trend ye na kirwa mi. Ye na ga yon hega te. Makpa na hingoya mana ga idobo. Uya man kulo moyi. Ne na ikulo moyi. Ngobe ya ma won no modoi. Ya kuo mi ne boron wa. Dindi. Yu ma eh mana hira gun ha bi won ra he ne anta so ni fa.
0: Mea.
2: Oh, na se kpa na hiru ho.
0: Ya ma boron.
2: Kam boron. Mana ga yedoba na dowo amma wahewa
0: sumano ga ma hewe ne agwenye muka ho de mu hu wi mama e girwa
2: boye na go no mi go go boye no duge
0: anga hin kuro ne
2: nande nwe mu
0: ka wala mama
3: naam
0: ah samian ngenwa ma asumano boro ngenwa
3: na be kporo ngia no e bagirwa ama mine na nwa mie na nwa Wuganga bwenye ndumo wugan sina sinrumo
0: dibe nwo bira e
3: dibe be hanwo bira ha bwenye ndumo Anton godo wa uye nwe metare seme yepo ogun mo mi de wa me
2: toro toro ga pana higantia ai
3: wa na sigi toro ga pana yepo to one ama yanu age mi sibu yero go pana hirun ge nwe asu hitem yero go pana hite ba ti be han wa ti han wa mi ni gun ya di o mi toro ga po to nyero do higa gi ho
0: mana yelun pana hire
3: yelun pana hite sa on so ama higa gi ho ma de ko to go to nyero do wa me Yande kwa bahiga ben siga do me go hwe hia. Nge ma wi na nsame.
0: To mama.
3: Naam.
0: Wan gire ho na ye lung pana siro ga ten pana siro yantia.
3: Yantia.
0: Mara hewa ge dung pana siro ga ten pana siro yen son klotia ya banu moye mo anaga ga yuna ne.
3: Klotia ya ban moye mi. Ti be ko ra wu mba ki wa. Hakibu ne wu ya panya ba ye lu ba ne o ne ga wan ha ga ra to ine na ki ba ne bitu da wi nyino. Ama ti na me tonu win atonu kuro moyi ma abio ma die ba ma de ben ban pana hinye
0: no
3: migo
0: mama ye he tonu wan kuro mo no ma wu mbara kan mi wiro
3: we won kuro mo ya won kuro me ma won tin kuro wi go onu yoda ko an ton se go pon wi mo sa wa mo mi tomba kuro mo me ama tomba mbi kawa mbi kawa mbi kawa ka mege ma kuri ama anu abane to uwane nkuro mwa ka wi nkuro amigo
0: mama yiga na heda ga kuwa akuro yoro di ya wi kuro kuwa amembiro ponu wi mo e won titi ba ogun ha won kuro wi kuro e mo mi hun ganga wi nugido
3: ba sa no ga ga iko

0: Salut Marie, yeah.
1: Wow.

이러더니 워.

Thank you.

Thank you.

Makiri sagi, asi uso bato dei. Guru kaka borona. Anjo bem blase wa se gutoyo. Besagi tabe se ko mindi la me. Prom blase ko ame.

0: kana modu lo na ka zla tuma ka ma so tesa
1: eh na ta ma ka mo go ho de be probu na be ba na be ba kombe ma wi mo sa go ho de na ni do na do de ma to ko to re mi da kana mo de ba ko na be ba na mi bu shuru ku shuru de shuru pe ya ma tamba da bi no ba shuru be han shoni te ko san no hi na mo go gure san no go gura de san no gudu ba so ya ha na na no ko no gudu ba so ba ko ka mo shuru pe ya
0: so na da ba no ma je ho ge so te sa so ko a kwa yiru ai ko suni in suni me mega me ko da to ma no
1: ni so ko da da ma ko so ge da le ban ko no ma ba suno au kaleman na de hante mo no a win ni al ko bi pa hante ma ko tamen di seva ho da sagaro sagaro mi fosun agbi go we se mani gindi se to gunu kuna yir ma ko ma ya ye ma ya ha fosun agbi go tamen o tun ma mi sagaro usina sagaro usina don di wa usina sagaro ya
0: Yeah,
1: awa yo mi gbe nwo bi ra ba temo buri wo de ra wa gyo gya de ba gi yo ba na mi gbe ba na pusti o bini ni ma wa shu pa ma re wa don tira hi si ba ben temo ba ma da bi gya su ma do ma ma
0: ye bi gya su ye ma ha ki ba do ma ku
1: a a me ami so a ben temo ba ha na ha temo sa de ha so ba ha na ha na ya sa nya me si ba ben temo to me ga sa me ami tira hi se bi hu do ma ku
0: me na me ha ni sa pa e gura ma ni
1: to yo sa sa sa sa pa ni ba ma na give by one gave yummy. Give me go, my people to look for a person as one hour. Oh, my darling, she's in it, one madam. Don't hit back, but we're behind that. But don't grow, don't do a bit of a pool for being some powerful. You have some big, yummy. You're here. Ya ma kai bute handa ba tun wa hanga ba ba pu ko no yin sa pa ko an pa ba ba ba so ku ni ya ma mo ya be be be ba ba okay ba he yo fo jo ba he ben yo ko ki so ma mi ni fo jo ha so ku ha ni ki ja si ba ba yo ko ki ma ta Hey, how out?
0: I'm going to go to the house.
2: Irundro sa sera tu mena man fosu notoria graiga have sire me pagala tu ko dura sa sire wi so le unsara un ko noma ko ba hunwa de ya de hati ta ma ka suni he so ngari pe mu
0: de ba ke ma un ko sara mare so ko ba ne ba iru so ma ta ma ga de hati ndiru de hayu so ra ma mi
2: e he de ma de ra yu de ne angawi
0: de ma du ma de ni ba so ura
2: I'm
3: a Sunusu, and also a Biragia, who sees now. Yawa Zagata, Gima, Amera, and Sagamigo, sama we go on ka han somo segregi sano sano ha wa be su ka no sia no sun sero to sisina e segremini amera buti gina da vera da na basina pa ro kwa to basina pa ro kwa ba gina go ya banga de ha sero mara to e nango gina ba han somo ga de ya ikrando
4: o ikrando da ha ka turu ba ka won do wi duba aga gabo kina koti mini ngon kande ka kore kabe sama jhoge inne to bebe ha turan ho gina to ina ba ho ido to ai ho ido gure ho kana to ku song ka ho ngom bro turi ho ku song ka ho ngom bro turi ma ka za ko ngi ku kudura ku ki song ngi ku kira aguna sama me sekere amigo mimi sekere o me wi sekere suno ko no beka to ku sai yiru se wi sori ru to ko sisina yewe nde ma sa gi an ti amigo mimi ba gina swabu se no amigo mimi iga ha sina biwobe koro ba ure ba sina be siko be ba kona yaka yandi be koro ba na baname wi sekere suno to go sari kon beka iri semi nyono mi sina kwa be ba ko sina kwa ko uma kwa ba tuke me yin ngote ba da ba to maru mwa wi ba le mami ko da uma karo kwa mi ko mi ma ba da ba ba ka ina yokwa iga da kama kwa me mi iga ma sa be ba sa bo dwe ni Biba ha bugo dwe ma sege sunon kono amigo mimi so bugo nana biba ha tri ko pro ma baknya baraba turuma ma ba bin dwe kwa kwa kwa amigo mimi nyanda nka pesaka we sa nwa me asibiti patro e suru suru ne sewin son no ba nyame ka yi so yun titi ame sege sunon kono de ka bugo sari bugo soni we nkuna we amigo mimi ye ba tupe bugo We sekere suno kon beka mo oda osiwa me ma smera tro au dike ko ba okatia da no e kamen denkari ma mi gomen ko ba okatia ira ko isoru

Ka sun nɔ mɔ na tama sa ni nɔ mɔ yi ka mɔ mi kun mi.
야, 대학이야, 대학이나.

啊，那打喽，对吧？来，侬打一把。啊，那姑妹，把这把弄姑妹。啊，那伊拉，把这把弄伊拉。啊，那娜。

0: 我
1: 过来，
0: 俺老板呢？干哪闹？咋都不让一路不？咋都我了不了吗？把咋都我买我了不了吗？我省的，省的人家干那玩意儿。

Ah.

I got over with you, I'll be away. I need for where's your name?

No.

I'm not going to be able to do it.

Don't worry.

What's it?

Come back, so I am. You need any bad one for.

I'm going to go to the house.

Mo bi o mo bi ese anu mo wura o ka ni se mo wura o duma e o

Ya kura ka dona udawin tasu shashara wuton kura ula.

darling, darling,

0: Oh,
1: we boys,

Sanu mutoro mio.

아우 무서워 가운 엄브로 드리고 아니 이리 야뚜라모 야뚜라모 야뚜라모 사마카라모 수다 바니 고수마 바니 오

0: saga turi siguru media huma kwasira ngu mimi saga turi siguru ngimawi sege saga turi siguru saga turi saga turi ngimawi ina sama wika sege ina pasegere ina we siguru miyo na uku kunu uta mi uka una usina uka uka saiku kwa uku uka mimi kuma mimi we yega sana kana kakia vya ina ni wene yengari makuwa ya wene yengari makuwa ne kasa go don ya mia kasa kasukumo saka turi siguru sigurite bati pana ba kasa dime uti sawa bati kuraru kuwa mimi debi kuma sama atuwa mimi saka turi siguru mia sa don mimi sama damidia nga mati kuma we zikere suno kwa we tomaruma kumi negasa sagaita kupare sekere mbira kia mena mingu mesho iti takasini na mo mena mingu mimi
1: sepe solo sagatuto wa usa sekere mbigo kwe suno sekere suno kwa pika kutisa kwe teki sagatuto kupare
0: Kwa sa bien cité ta quoi bouyeru ya kasa ba sa mami ko mi sa kan e ka si o mina ta ma ba sa ba mi ji we sa gra suno kan de ka kura o ka tuma tu mi we nya mi kan hi kura ki gai tani to sa gra suno na ha o ka tara mon chatia na o mi dia ka sa i ku ka para i ku ki ku o ka tara mon tara mon ako sukumi mura bawa uma tuma uma yan si wo wi saka tori tuwa wi tuwa me wi saka tori na me kia konwa ki konwa ko saka yina ni wala wi sekresno kasiwa mona bali manno bali manunzi kono tuya kupagaru tuya kupagaru mba o sina wi saka tori sukumi bau o tuma ruma muami kami sado segresno tara mochatia tara mochatia we segresno tara mochatia wa uno automatiko sagaturis kuyemi sagaturis kuyemi o segresno tara mo tara mochatia we we segresno we segresno we we sagaturis wa ne ukanawi teina

ona ta ilindro.

0: yawan gira sa nuwa mai nan suka yi kokari ko sinamu bira yi giya hannun sa na wa irin da rukun ma gina wa fiya so mina yi nusa an gina da haduke sai buka so rufe bira yi giya
1: Ti balala wa ga ba dun ma agun yoni wo shwa ruwe dun ne fa

Another man, brother.

Bama do nigga.

Yeah.

Ma, I know of you, ye. My God, you shake your tongue, and

Shout out, Baba, don't know,

I'm not going to be able to do it.

I'm a winner again, I'm a winner again.

I'm going to go to the house.

Try in the old woman, try in the old woman, try in the old woman.

Baba, no, you're a good one.

Get on your own, Father.

Baba, you're a good one. Don't be a

Oh, yeah, but I tell you, my own me, well,

I'm not going to be able to do it.

compañero.

Es una cariñosa, cariñosa.

Ma wi ndu wiru wa mi mi mi sekere se ko paru sino ba

Mm-hmm.

Yawi yarabu no gega.

Mia, what do you want to do?

Ah, do I?

I'm not going to be able to do it.

I don't get that.

Ala sa jara bɛn bira gɛnti na tama.

0: Inusa angina do hadu ke san kado usa o
1: ba gudu kontawa o gudu mu yoga bu shepa o ju mena mu yogiri ga bu o ju mena ngwa ga manindo ya jamani ngabu gani gun mo shepa
0: So da second birak da su go gera ba de ma to gera su no kana ba ho ne ne sai te birak ya
2: to zarai ta ba yi no ne ya ni mo so ta kuran ji ma sun ka bu ne sai ke te ne go we se da su no su on sara ma ma ya rai ne go ero ka yi bo din se ba na na go fu fu ba kwa ni ma swa siram bu ka ga bu ba so te na wa You can't.
3: I'm going to go to the hospital.
0: To ana samru si so go no krana me birai gya geraba kairundo abugo soroko tabarwa soroko birai gandi iga yesu kana su tempusi bi kabe go suisu be no mwen mwa sa sera to sa bulundi bebe sonite trendi saka ko bae girali ibe radio no sare kish to be ko sensa sera sa tabra kuro gusoma ka sunga hako turish gusoma de gahako suwana ka kireno ni gahako go go do kiran de shoge ba gusoma de bayan do kana nenen kai ni ba kwa doma ni ba kwa to gusoma sumwa me si bo mena soko kana mena sa fos non kondon di segregation non kondon di yoka ni sa non kana mi me si bo soko ne ma kwa ton paro no sa buko na ma siara wa ka ko kere wa wa isi ba mbira ja mena gusoma ka hunga hako turish gusoma bwa do de

Thank you.

Oh, yeah.

Zaragoza.

I'm going to

Yeah.

Nanang buah baik wong.

lang ano,

ค่ะ

Miller.

Thank you.

seguro.

金窝里吧。哎，老百姓。Thank you.

Radio Nuasina bilang anu acimi hitinorum.

0: mero bisi wona ma ya wasi ma pam ma ya ndan kwa ko ba no ba ti aka no ikam otena dede se ko ko ba no ba yiro ka no ikam wero ka no gire insa be sen so ma do to ka no sinanga tempo se temini so gine yuna sa ni saka
1: manyol min getti to wadi joni jande jeego mitlas sappo min darta golle amem fa ya ha jande jidde mitlas widdi e joi to den on accana min hakku sedda dey joni kuitade de ngam god mbade min tihna we min jinnu ono lati betini be wuddu radio fm no starto do jande jeego mitlas sappo min darta taw golle amem fa ya ha jande jidde mitlas widdi e joi onani hina to den accu hakke min getti ono lati min nanbe

0: sakia demi tomba benti ki obo beke kiame akurungia batomu no mane na bana bano ne bo meri obo bano so be bol gaba tama yugo be ham bano ta hote so adasia
1: beke ese ko pe ko ga wu sa da ka gbangba kan tem bi ba ekporo wa wa ka ba be ba wa wu gu gu ga
2: FM North
3: Ama mera mi kunki a we besan benen tengiro ma yi be sun ite to ko tan san ata mbo do bo mbira gya ya nsoma mo amera mi basan be tombo no ba ne ye bogo na ma ko ira ye sa do tro di no me sumba ga soma ko sinamo kama se me sumba ga tombo no e sinamo san dan girari me sumbo ko na ko banka ye sa ya san si ka wo dani ngwene bo men no wa do tro ru mbira gya mi kun ba ye men no ame ye igbete tira ome no sun mi kun mi so ma ya o ma kana be ba ipro ngwene bu ko kari ko ye ben kia bu ko so te ba be gire mi bu ti won pa bu so te ko sa mi so ni ya san si ka wo da ni ba su e do tro mbira gya to pa bu wa bu yi men no wa mi sun se no se ne so go be no si a mi na mi kun ma we ne so be no si a ma ko to no mbira gya ma ya to ba be meri ya ma ya san si su o mi kun ma ya ne to migunga ha bengo hanuma nyanga nyama tombu bada ba ede ni mo brekete banda banke ga ba yiyi mi bane a ungwe ne boko bi kura ko sa atenende si abasi mba mo ane babe gira mo do bin gina ganu so ba gina be san san si o mi kun suru dabi dabi no baka be en faidi yembiru so ama den to bade ne a ungwe ne be ba wan wan mi bu ide ka ma mo ane babe gira ma mo a o kan gira bunge ama baki aya yes behenya miha mo mo bayi banna wono kagen yan ha banna wono gangun ha ga brekete ngume ga ye ga ye ho ga nwa yira baga emo paya masa ye bogoko daga ipinu ka bonye mbu ya maka nwa ingwa mesun se nu asana esogo be nu sia menamigun
2: FM Northland
3: Bukina faso mbira gya mani bama do yasansi suami maba kediru wigi ya kedite ya mikumbuko na tauno no hume ka taun demi hudodoga bako na tombo sonsi be soge ba yira ba wigi ya mikum babu ka kwen bu wabu be soge be bu be sonsi rukua taun mbira gya ama mera ya be ndi agbi gai ho mikum de be soge gihongo batu wakuru saga to bira boko gina mo ami pabo wabo be yasansinu son fi me hombo gonna ka kuni mi mdangira me hombo gonna ka tengina hine kama he so gerun de mi hudodoga he ka taum no hupi undodoga babu wabu maka iko mesun se no sene so go be no si ami ami sanga da baro guriko mo we ne so be no si ama ballon dia ye bate homo gamia mbira ge ba mo ligue des champions mi kun to bayen finale te ho ye finale en so aso ya amera mi kun gran ka inta he ka 11 biza bia ba nyina to ma 11 biza ya gran ka inta he di bi inegra ba tia bankpia ba yagie me sama e mo sene so go be no si ami ami yo Kai, besenda bagu minno kira mosogo yasi ya wa bange ya sakwa. Joka enisa beno siyama radio no sinami nisa wido kwa do yinganson ga tempuhe ni bago ha be tugu tete enu radio no yigbeu fekabu giu kamase jefa consulting non kero so aso buwabuga irekihe nunu ka sonya son rumo dami kumbi radio no sinaya wa aso mabaka son nyana angirekihe ni baka huni na wangia yira bae mwepu nguro rukwa mesuwa masama beno siya we besan benan tengiro igbate toko tan sata mbo adobu nge dogo tro dinu nge muna na momi kumi uma ayensu yunguro kwa Bukina Faso mbera gya mani bama ke diru wigi yo mi migun bogo na be soge ba to no no hunke ukue mahama be no siya soko te kano mi unwa gru be mpaye kuro nye miya beka kiro beka maswa adakiyo

Ora droge o bia ba kpe ma mine kpo ka no se ma sa sru kpo ton gbe ka ndi se ka win so tina ga ti abugo ton kro bo ma ton bara o kan se de kol de luteris ka ma se bo am bara ro kan se de se bugo be meria ka ma mo go go go ko hia ma da gbengbere ga ga sina ndem bu ba ndugo tro di no kpro sa e so bugo nu me ya wa won ton kro won wi a sa a ton dro mo kpro una ya wa won wi ab ma ko gru da mo agune nemi ha nena ma toko kwa ko kanga ne au ka muyami yam bi so be ba na ma gina ku be me ya ba ne ba ngwa ngume ba en de mi huwa wa mi benti ka be ba man ba ga ho dare ngwe ne budawa agu ne gina ku na do mi ba ngwa nem ba ya nda na ma mo au ya me bara ru ga men gai do ngwe ne ya ben ba ikpro ida kwa bu wa bu be bara te me ya ba na ma be bara te de mi huwa hi ma ya sun ru bigia ba ngo be sun ru ku aya ne sun ko bi mbere age suru oga ti ase nton gbi gandi he ga win sun no ba yiro yira bu ko be sun ko ama yemi o kan kan ye ama hunu ogu ho nyendu dege dege ye go ko hia ngone ni ndugo toro dira go go sobe mena ya sami ayete ton kuro ba ekpro ngwe ne uwi mbwado nkraga ko po wa odabu wi barate meria yesun gogun ade sai ni wi dunari amake anon kere o me to ka pin abebe kankra ho so akankra ho pin ai ka tare yira kanga tia no ba ne no tia no ba tia ita no kam ita ngume atare o kanga tia no ba tia no no ba ne tia yiro no ba ita ita kam we gerendo gotro dirungurugi we troko jonata we atrete no adoke we amane subeme nosia bes gbengbregan arrondissement semisan biro gi obi abape mamini babuka nosia mababe semisan biro pa suin ya ba semisan biro pa suin ben gi gbetempe hidam we are samba alasam gbengbregan kohogi we ma ha we bon pe hidam bon we are bio boni matue meho ma we sa tregero we mara ibrahim ya rubio we are ma ha we bon ama su amigo ngo ebero we are saikoni tamimu aso azizu wi ama ha wi mbon bebo na ma menno honge wane oko ati Mathieu bebo ko na ma soma nwedo controller wi bio abudu Idrisu kama se be tombo yiro ante su amigo bebo na ma bebu hike conseil asuma Idrisu kakare mundada kayaro salifu bebo ko ma ha be soba nwe ma ni delegate ba me wi jida isi aka wami ka iba Abbas kama hesi di adam kaimoro mukaila to bebe ko ma ben senga emuna na moni be ama woro gan imumuni kama he gunu Idrisu ka kongoi wo mere kama he kamure aliu ka swesu alidu to bebe ko ma sa ben yigbete me ben ba pori baba mo komise o konto we sabi kosi wahabu kama he menegun maren yo sime to ben ba pro bebe sa semi samba pro bebe ti ami to bebe no si amu ami maba biro ko ha biro pa en tan bu bia na ma si an pe mi kun ma we ne be mba ekpro en be yen yesu aba be mba ekpro e no si amu mele gun me we shek ale o me sama gamianti we a pe ma mele gun po ka no si ama si abasi atrata sa gamian brega guru nze ma woro we be molidi mo we molidi mo ya me na be mba ekpro ngwe ne na pe wa ino me molidi yo ko ka si be mba ekpro gogun ade bu ye tu hia una be pa le man ka ngi opo opo ati awi gabe molidi enu hiamo shaka madi mani paragum gemagia kama heshe o belko me wi belo me wi maka wa me nye darugia kama heshe o abubaka gbengbereke minigun wi she o tijani mani peti parigia ka she o jibril fobun rio she o tekel kekel gia kama heshe o maru boruboyo ka she o musa nshori gia kama heshe o mikaela kandiyo kama he minigun me wi bamba bashiro kandi gia kama heyen ha minigun me gbengbereke minigun me bemba ikpro aslama pro ndangesh nandegyo onigyo pro pratia kwe kabe no ya mabe imbenye mabe molidi ya wa molidi ya wa amigun gamyan bereke guru wa ya zer ma woro mandan kwa atrata yoga so giga nwa pro kube genge sigu nosia wi wane isi aka usame angape lom
piki tobu mpedam. Wea kwe mami ni gun ya kwa ka piki tobu kuro no

sia maba picking grasa mo sia asuma bubulu nkoba woguru anga omigun aboko picking graheko bebe ha anga pelum pikitobu mdange ba gudun paru giu kero poko giu gbengbegen gando giu ka bebe tinane ha pikito hokpuro inye mabe we sa piki tobu mpehidan anga pelo we wene isaka uke u piki tobu ngarasa komigun yasi ya bulu nkoba woguru anga migun gogu na adebu ye tuhia bebe ntia piki kakpuro bebe tinane ha to na hu nyina migun kwewa ipiki to migun ya sori ganuwa ni bako begenge sigo no siyasi ya bulu nkoba wago ya buko piki to ngarahe komigun Menewi azia gambari soda ankane suru maba wia kwe ma menigun boga no siyama witye wiwi nyo do gadora mo sanda bebe na sugeko sanda be nye nyo bukpulo tukpe kwa idwe iwa ikabe mba waya inga be nyo ne une ante mwe suye in sagi kilo wira aguru gia suwa fotoga no waka iruga bono wa wika idura mo yen kilo nyenda no msagi ya wami fotono bae nika bono wa wika idura mo ama mwe kilo ki yemida wataga wagura ule we sugiri mwamigun yen sagi kilo wira aguru gia fotonyenda ita ya wika idura mo ama sugiri yen kilo ki da unu wa wika idura mo peso nja wamigun widura mo yen sagi kilo wira aguru gia fotonyenda iru ama yen sagi kilo nyenda no gia ki fotoga ti aga bonu ami yeyera mama peso men kilo ti akin da wene ka wagura ya une we gunditi ti a momi gumaya ki foto ti ami ama gun men gongonditi nyenda no ogia ki foto nyenda no ga bonu awi yedura mo bo wira mo ami kun we azi aga mbari so dan ferio foto nega da woto wi ke yedura mo wele mbulu mo ami kun we sagi e foto nyenda ti aga bonu pa mi da buki awon ami kun ya foto no ba ti aga da wuna wata makane spaghetti wa amigun foto no ba ti aga bonu ya wi maga yedura mo amakane yen spaghetti yen ti akin da wata ga nobwa kafe akuna wa amigun ya foto aguru ga bonu lese bon wa amigun foto yen da yiru ga bonu ama yen ti akin foto ti a une wi tan sugire gi memo men bwa waga yiru gi foto ga da wata wi maga yedura mo tan enezi mani feles foto yiru ga da wene a une an wi nyaro do ga ki o maga de hire a awo we no ko awin ti ti sugu o ma wi suga mi yen yen ti epuro ko e munana kan kra ho pin ai ho ka ma wi wa yira kan ga ti a inne kam inne no Noba ita noba yiru, ine noba yiru. Une peti pari mbira agia anwi kahu ama awi nyano dodoga kia. Tu ade awi Davidi penekoli awi wa. Wi nkankara hondamba kanga tia, ine noba yiru. Noba yiru ita, kan ita, noba ine ine. Borobo mbira agia maani tonsen wi aga wa. Wi nkankara hondamba kanga tia, noba ine noba yiru. Ine no. Yiru noba ita yiru. Bwa imbira gya mane ayaro konseme awi kasuo. Ungume awi sogo win kankara hokunya. Kanga tia, noba ine no. Noba ita tia, tia noba tia, kan ita. Umane o, wi akpuro dura mo ame buhugu. Wi ma dura mo me ba akpuro nsaga. Mena, yeme aga ha akpuro a akia na adwe ada adora wa wanti. Awo ama akia adwe ada anga wanyene. Yekpuro ya wa amikun. Wi ma akpuro mena wi gwe sura wa. Wi dura mo yenson wi bemba akpuro mara amikun. Mena wi inferior yen bemba biya mo. Saga akpara ni do ame uswa o mero bisibu.

0: kai mun bose sa gbengbere gende rundi wo gura mbose sa segense go pa rundi bo hene no pe ma mene ka no sango no baga no buga turugo gyo ka tonto negi unosia ma bengi biogia abu umbe ma wa biogia abu seru ko megia asuma baga sonu ya gbengbere gende ro sami di ba ka wi biogia abu maranda ka kwa wing awi uko ame trai so mo wata ka okuru yo seru ko gbengbere gende ro ya baga be gorsion segense go pa ro mi ko agin e ba siguru ko to be pro prete ya baga be be no si awon mere bi si o kian si o pa si o trogo gi o ka to to negi o pro ma ben gi wi bio gi abugo mbe ma wa ba bi on bu he pro gun yo prete ya bugo ka be go no delege gun negi prete ya ka ga no ma be wi bio gi abu be se ro kwa ya won bu yon gun mama ne gun ne mi gun ka ma he mi ne gun me won da ma delege gro ko ri gi ka bara suno ko ri o pe pro prete ya ko e ga go no ma dugu ma ne sinande gi anya ma be won mo gun be ma wa kasimu ma ne sinande mi gun kama he mini kun ba daga mbo he kpro kparo kama he mini kun me bon abongu gi me kparo mi kun parati a winti ko ka be go no gega ni kparo mi kun kama he boto sa ro mbo he kpro bon ayo ka gben gbere ga mini kun ka bi oso a mbo he kpro gben gbere ga mi parati a bugo ka be go no tingin dro simo ma ni pe daro be bati pa ma be be no he ma be wi bi oge a bu be sero kwa ya sina kro ma ni gami age a be bati pa be be go so nyo gi asamira ma ni ko hun son kro me be bati pa ma be be no sia mero bi si o kan si o pa si o kpro imbe ma be ben gi wi me bi oge a bu umbe ma wa o sero kwa gi asuma baga son gben gbere gen dero mo ba ka be goro si a sere si go pa ro ba si gro kwa to waron ge se na ma be tero a bu go be no sia Pradire ni nwa ne mbira gege ya ni ami nwa pradira ya mo adogo opaswa suka takano swesi
1: Answa batro won nora yiro ka okuru sundo ba ne so yindi nka da batro won nora yiro kan yinda no bakatia surundo ba ne so yindu ye won okura no bakatia mi dede ye wi sabi baku uka yin ko no mu wura so a so a win bi baku uruku re uka duma radio no sinami ni one kararu trasta sa gorin dianu yo ka duma uka be kana mbere bi si poro tro gi baton tone gi poro e win tun no wi sabi baku yawa ben kana no so te bon wura ru suno basira Mbuyo nto mpuro kawisiru kora kama wuraromi ka wabate bogia guneo samani kama mbuyo nto mpuro miasho mkuromoro kawisiru nto mpuro igwari yao benka wankana ruso we saibaku miasho mkuromoro suno miasho ndoru waru nto mpuro kuro kwate kwa no fwansa karo gibu kuro tume gibu kuro buyo nasi gihaba ntaka miasho waro kwate kaka no sime debite gihaba ntaka sinakwa agura kawisiru nto mpuro were batombu dogotoro wa gihaba ntaka ntamba uru nyino kawisiru nto mukpro patago goye yo ben kana so be kpro masomere tasigi ankane mansangori kayun bo hento mukpro patago goye yo ben kana so jisban taka agi kpro patago be no semo babare victor bakun gbe pane mi kawun gibo kpro igori yo ben kana so garun duro wi ma wan yina agia kaminti kpro patago go wi sai bako yo wa ben kana so nane amera onura yiru ka kuru sunu banne sonyendu nkada onura yiru ka nyinda no bakatia sunu banne sonyendu yenwo okura no bakatia mi de de ye wintun no se baku uka winko no mwura jira win biwi baku uruku re uka duma radio no sinamini yuwa masoka ambasade uka be no sebe kpuru me dian gorin dianu se kanaru yoga kia ye wintun no yo ben kanaru so wune gwae ka ndianu ganmo seri kanaru ye son be kpuru itokote yo ben kanaru so mewi baku uruku re ambasade gihobanta kandi kon admi asu woro mo yung parayera minami ye son be kpuru ube kanamiru bisibu tu giba tuntune gi kpuru ye wintokote yo ben kanaru so.

0: son pa hege no son me bi son son e di ago e di no kro mu ro ba so ma do do ka kwa sam me so be me wi ka be ntun do kora ya ro kle ma bi so mo ya ro ye ma wi ka be ngoro mo kro mu ro ba ro ka so kro ye da bo abulai mani nwa nwa me gbe da ba mbani kan o mo ka be so wo ye ma wi si era gen gen gbe da ba mi kun si ako gbe da ba wi kun ma be run bure wo mo ro mani gbe da ba mi kun wi si era gen gen ba so san ni mani wi kun ma be run bure gbe da ba mi kun ka ba so akim gbe da ba wi si era gen gen ma sa fure ra mani bo an go guru wa mo ka be so ka wa he mi ni kun amo yiro me gran ke o mo ka be so this will be other asimani mo aka wa me bo an suno tan ro mo ka be kon pin ka da do me bo an suno tan ti ami wi kun ma be run bure mo taka te ho ya ro ba gen dro mani wi si era gen gen wan son gura gya ge ho mani go ne kro me wi si era teme mi kun de ba gbe da ba gi ka be be nu ma do ke be be du du ku kwa be be wi do do ga wen din kon tan ko pe ga pro yo ka wi ko ya won mo wi kana mu ami gun ingo be di ko he na yan ha nu go do mbira ga yan go sun na yan kro pa ro bango ma be wure bu be wi ma bu be wi ma be sun so in ka be me wan he ne gun ro gu ko hiya para ne nu wa be ra ga ga ni ami sa ga be san kun na do ami wu so aka be sun mo bun para
1: gamu sa han gomini sa gamian di biru sa kparo

Thank you.